0: sa bagasya. Tabuod na ko tis chigakan siya. Tabuod na ko tis sakakan siya. Tabuod na ko tis babakas siya.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.
1: Emake.
0: Emake.